Mm-hmm. Wo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church. Na this answer pay ebro. So pese wuhue ana wunya ya. Obetumi enya wo Facebook. Ana se YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tuwa ya disu ya no so. Ebe ko Daniel etimi ensa. Ma ye mompaye. Radi tum fo ye shraube bre se nensu dia che. Ebo mpaye se bra wunse mo bey. Radi maninye ni pasem. Ma enye u nyankopon wasem. Se nebe ya enipa nube tumi enye nshira. Nye wo hao amane atitie mo. Onam wasem so ebe nya nshira no nyafahu die wo yesu demo. Radi tron sana fakan ye tie fo nyina wo yesu demo na me bo mpaye. Amen. Adofu nom. Making kind Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro ay wose unipenya odi tina se wiasimo kankan bra manye wo benkum ni feni mu ni echire sure ne fom. Beden wotu miatina se aso nyanku pweni. Beden wotu miatina se ayadia ebeshe nyanku pweni munyam. Se base uwe wa seti na wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udegu ino sunuwa pamachi sasumu. So wonsa adenu tuminso ya anuwa sandi krisi nubie gum. Udi petro gum ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ejabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumie nya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi aye te se krisin ana petro be ma akokodro no mu aye hye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nyehu omugye abosumudi omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni kami papa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni iritu mbe jina kwa huti senye wakwe ufuo muna o nye mebi untumensu wabu anononso udru wani achu. Tuwaye yes hadye na kudru bebia ne kopo ye ma. Tibrande kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane wa wusu ni tinu wa boni san wase ah madru ye feli me. Madru be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wati asye. Nwen we se wiasi we e wo ho nyami bine boye no du watine mo. Da kru uche mu taya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wudye ni pekumne kronone niema basa basa woye no. Da kru wadru be failu. Ene mechire wadru a em faili. Oni pe bia wo se wiasi mo anote sa sa si su. Uche mu tani betine ye pa amani ye beto. Ubewa bedru jine brebi wa brabomo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbi bia inye ye. Saati biano na Shedrak, Meshak, ni Abednego yede omudrumu. Maminka inche medionu niye dionu bakono enchiro ansani atuaso. Nti osi, chemo edionu, Daniel Timiensa, osi na oshe merime bi, na domnu mu merima ahwodemfo. So onchichiri, Sedrak, Mesak, ni Abednego, enfa onko gu oja, efra na mfrono nomo. Ena ochichiri, emerime, woncho ncho, wontadie, eni womotre, ni wontumemo, na otuongu oja, efra na mnomo. Iti, udia no bia na nye physical fire enye ja ehihie yedie nsa so ma hie nso amane na etise ja e na ehihie wo

You mamma. Pause, and your money be a home pa, a Pharisee, a bibo dini, a woman finfi. Any poems or more quas or Roma cushions, sumo, no more canche, no more a ye near men fra nina, softening in answer to demo. Sumo quo, logi logi, the Freemason in a kickahon, was I be jnapo pretty susso or preachy, madam fo. Babo Ben, how can kind? Tiny or small for Paul can or if it's of four, eighteenum. Mo bakon wo si enti monsua wo nyankopon se madofo na monante odo mo se de kristo nso do mo no de ne ho ema ye nse aye de ni afode a obomo nyankopon aye tuhwa a ede no o si na adwamammo ani afidio ye nyina ana ani bre de mo ma wo modimpo ewo mo mo se de sa ho tofo eni eni wudie ne nkwase asema nasre sinse mo ayense ne mo asida ebise muni mudada se odwamanfo biara na ofindie yi ana onibrifo a oyɛ obusunsuni eni epegyade kristo ni yankopɔ ahenie mu momma obi mfa nse hunu na adamo na saa no mayi nti eni onyankopɔ abufuo eba so de maso nti muni won eni twaka bia chemu wɔtwe no ose na aka ne no na mo yesum na afede mo ye han ma menti amen ewrade mo mo nante se han ma if you say han ba de di papa ye ne tene ne no kure nyina mo na mo so de so ewrade ni ye no hwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai if you say no ma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa hunu mo ya tutum be bia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hunhum insense ye shine ho ne ne me konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se no ma wo hunta yo no ye ni wu se wo bodimpo no me nyina so yi ho aten a ha yi na di e se di wo yi edi nyina ye han enti na osi wa wada nyane na sorry fear wo fo mu the Christ of Beshrama, praise the Lord. Ibi anu wada wabwani mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu nti na Yesu bifi ene moje ugui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no ho. Sisi ye kanye boni chira. Oye no kwafo ni tini iso odie mboni nina beche. No betie mwifi diye ntini nina hon. Anajua kone ni adichia bengi. Ti muma ye nyisumu nyuma nyina ntungu nyenshe haya kondie. Sorry, sufro nyankopon. Edru bre waso hushwe radi. Obeba nwa bishwe tine niye guso. Ukwa sorry ya che. Su unya eboni ye. Unya ntokwa kwenye ojiri nukunu. Umba udidiwa atemna ni trise ebrichie. Nini ya kikahon. Inya gudio. So obani triti se breach ya. Uye breach ye mamino onusu ye breach ye ba. Inti inya dia oso dia teni ye dia gro. Nya mina abo nipa ufri ne breach ye. Kachiri nyanko ponse ne uhu mobo no wanji ufri boni njine mu. Se ye kituwa se ye kesie. Nya minji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krona ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pejwe ni ushe kavari. Na kachiri radiso uma muja anonsu so so. Bebi ya ubiya miye mumpaye. Erade kron kron. Isra ubebre se nensu wa miyatia siyese. Siye shushe. Nye nanti kwa hiyan hiyan umwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemu. Ubibiara watia se mu inu uhu se bebi o nina mnu nye. Uwenye nuhu. Wakane boni ya chono. Obe shushe kwa hiyan hiyan erade. Manu mfasu nku siya siye u Yesu diemu. Omutie enso omantia siya radi huombo na mwomtia siya vise wakase nye upesu okrebi ya beira ya mwese nipe njina atia siya na yebe sakra nye nya mkwa enye vyeye radi mibisa adum adume free sro adume free nya mincha aduma esunchen bone se imra ya shefo nye tifu njinemu se nebe ya ubibiare ntie nsemu njina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon na tie hon free di entren. Bra uji e mboni. Se ni ojo ntufono ken radi e yari enso. Jifri enso. Ye mro ye. Radi jifri enso. Enkugu we juma yemuni ya wari yemuni ya gusyo. Radi jini yine fi enso wo Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso e wonkro.

Deeper Life Bible Church, na this answer pay a bro. So, I say, we're Facebook, and I say YouTube, Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne ye pese ye tuwa ya disu yano so, ye beko Daniel itimi ye nsa, ma ye mpaye. Radi tu mfo ye shra ube bre, se nensu odia cheye, ye mpaye se, bra wunse mubei, radi maninye nipa sem, ma enye unyanko ponwa sem. Se nebe ya, nipa nubetu mienye nshira, nye uo hao amanie atitie mu, onamwa sem so, ebe nya nshira nwe nyafahu diye wo Yesu demo. Radi tronsa na faka ye tie fo nyina wo Yesu dimu na mebo mpae. Amen. Adofu nom, mikin kai Daniel itimiensa chemu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa ye tie nu watu din se courage, fueled by faith. Akukodro, ay wo se unipe nya, no di tina se wi asimu, kanka bra manie wo benkum nifen ni mu ni e chile suru ne fom. Beden wo tumia tina se. Aso nyankopon ni beden wo tumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base wo wie wase tena wo tumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no se krisi na de gu eyinu su no apomachi sasom so hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi agum wo de petro gum ebehyehye o na no ebehye ntem so ebehyehye o eti se eje betumi aderia Uhia Krisin ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma uhia gidie na etumi aye te se Krisin ana Petro be ma okokodro no ma yehye. Ya na re ho se Yankopon abonipa te se ne seso. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotic fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odia yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni ritim be jina kwa ho te se ne wakwa fuo mu na o niema bi ontume so aboa no no so odru ha ne a chew te o ye sadie na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na same bunu for se enko ma ne foreign squad uni masem o kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye faili me aduro be fail why Jesus will never fail you. Da beni enkan wati asye. Nwa wuse wiasi we ewo ho nyami bine boye no du watine mo. Da kuru uchi umutaya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni huruwa udiye ni pekumni kronone niema basa basa woye no. Da kuru wadru be feli u. Ene mechire wadrua emfeli. Oni pe bia wose wiasi mo anote sasa asisu. Uchi umutani betine ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach ni Abednego yede omudrumu. Maminka inche me dionu niye dionu bakono inchiro ansani atuaso. Nti osi, chemo edionu, Daniel Timiensa, osi na oshe merime bi, na domnu mu merima ahwodenfo. So onchichiri, Shadrach, Meshach, ni Abednego, enfa onkugu oja, efra na mfrununu mu. Ena ochichiri emerime, woncho ncho, wontadie, eni womotre ni wontumemu, na otuongu oja, efra na mnumu. Iti, Udiye nubiha nenye fisika faya, enye ja, eshishi, yediye nsaso meshiye. Nesu amaniye na etisi ja, ena eshishi. Tibra Shadrach, Meshach, ni Abednego drusa ati biye numono. Na ayeti se, ewosu omusie jina, so ombe ko benkuma na so ombe ko nifa. Ombe peju omeni achresru nyankupon anas.

0: mwamani ya mifom. Umie nkosu mcheme nyankopon. Ninyami beshe ni huwe ni mwenyamo ya abrabum. So ama amani ya amini jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra jobu ewe yesene fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empamhu apim. Eni enfrumwa birye apim. Ni onya mabiri mabasa ne emama abasa. Na oto obakude jemaima. Eni de odisu ono kesia. Na de otosu miensano edi karen hapok. Na wenhunu ema wenhunu fe. Se jobu ma emano asasinu yinaso. Ne weja me ma weja padie unuya nomo. Ne yechiri ni jobu di mfrinshia oha edbya nai. Na uhu ni mama eni ni mama awontu atuasuo nai. Na yobu wi ubiebe wu na wabakura na wedi ena amen. Se se jobu uya chia wa heaven. Amani etu nu yinano akasa siso ha. Mi mami mi papa, e dia manye na ufom, ni nina beka ha. Men tu nyame nchini wai, u tu nyame nchini ya, ube nuhon, kuje muha, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhon babebo. Pejwe nishwe kavari, ni emom paye mao, nyame ube tumia buwa wai. Pejwe nishwe kavari, na kase radi, mi yime nifru su mitu mi babo chine, enso ene misanko fa mi babo, nima prapra humbi wako asore, sene beya, me shemi jidi emu ma, me shemi jidi emu den, sedye jobu sheni jidi emu deno, ajidi fuwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkai, na muni nembe bibasa, obadi sefo sawe china brawai, nyami da suti ya kunyano, sinyebo nsam, praise the Lord, bebe ubi ame emu mpaye, nyamia utumia die nyina ye die tifu nyina ye shewonsa obi biara oda manie mu ehishi ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo ni nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensema o makekan tia ni nipa ni wan software radie fo ni nyina che wo mu na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ni a wo shee joba nan mu no radie she wa nan mu Sene beya umbetumi ejina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radia dinede isho, nse mweni mwenyamu nedi wa asore ni sumhuru nyinemo, nipo omu kwa radia omutia mwomu ntiasye, masofu ongo sira umbetumi ya kasema, umbetumi ya jini bonyefu onkwa, na mechi sanfu asore ejina wanaesu biu, edawasi o yesu dimu na ebo mpaye, amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye
1: 0244-938-2170. Wadaka. Na mesine abuwa punu mye nise kane Na Ewurade twerɛ apono no so sɛ kane ntwerɛ no nsɛm du no a ofiri ogye no mu ka kyerɛ mo wo bepɔ no so dwaboda no na wo de maame na me dane me ho sane firi bepɔ no so me de apono no me besi adaka me yɛɛ no mu na ɛwɔ hɔ sɛ de Ewurade hyɛɛ me no na Israelfo tu firi Beerot Beniyakan kɔ Mosera ɛhɔ na Aaron wu yɛ no sie no wɔ hɔ na neba Elieza si na nemu di sofo. Ifri ho na wotu ko good god na ofri good god ko yodbat asa asi enso tene wo so sa abre no na urade yi le yifo busu yakuo sa won so urade apamada ka no na wonyina nanim nsom no na won fa ne din hira waye dia bedru ne dey enti na lewi enya chefa ne japade ne nuanum urade ne ne japade Sede ya urade unyanko ponka chile no no. Na midye, mijina abipono so se. Kaneno, edudia nai ewiane anajo. Na urade tiye misabre no nso. Nwa mpesa o se iwo. Na urade kachile mise. Soruko di omayenwe nim. Ma wontu nko fasa asia ameka wonu ya namonita mse midibe ma wono. Na afi Israel, edie na urade unyanko ponka peno wonchen. Enese ube sure urade unyanko ponka. Na wonanti na kwenye na aso. Na wodono. Na watu wakume nina, ni ukre nina, sumo ura.

wuye de boye ni oyɛ brechie na okoto nsuo mu ne ebo nsuo a yeyi wa no ayɛ odwan ana yankopɔn frɛ wɔ ma ɔma sakra se nwan na ɔma ɔmo nsakra pupu bɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirekyie no no ɛti sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo halleluya woyɛ brechie a ɔnyɛ odwan ɔma akoma pa ɔma asubampa pa ɔma abrabɔ pa ɔma adwensakra ɔma wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metie yi metim awurade mewu a meyɛ awurade dea ɛti wo maame wo a wowoɔ no mfa wo nkɔ nkwagyee mu asuba a woabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwagyee mu obi biara a wowiase a wopɛ nkwagyee wɔ sɛ wosakra woadwen fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba ɔyɛ nyankopɔn ɔno na ɔhwie ne mogya gu kavare maa me ne mmienu bɔne nti sɛ woabɔ mpae wɔ gyidie m asrɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho. Praise the Lord. Bɛnya wo foforɔ paa wofi saa adwensakra no mu a obi a woni wo dada bi ho wobɛhu sɛ woasesa paa. Praise the Lord. Ɛno ne kwanhiahia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyeɛ mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtim na wate aseɛ no akɔ w'asom ɔsɛ monhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɔpono ɛson ne ɔkwan ɛtrɛ ne deɛ kɔ wɔ sɛyi mu no na wɔn a wɔhyɛ no mu no ɛyɛ pii na ɔpono teatea no ɔkwan hiahia ne deɛ kɔ nkwa mu na wɔn a wɔhunu no ɛsa a nyame na deɛ ho ntɛ nnipa anaa daabi nyame pɛ sɛ obiara kɔ heaven biara kɔ heaven ɔpɛ sɛ obiara hunu na mmom nnipa a ɔmo hu saa kwan no ɔso na mekaa sɛ te sɛ me kwan a menam so a metumi trɛtrɛ me nsɛm metrɛ me nsɛm wɔ ha a ɛma dunum wɔ ha mpenafoɔ ne dunum so aduasa nam deɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmekɔ ebia bottle kura benkum ne ɛdi asa cigarette nso na mepa a wohu bi saa wokɔ a wo na mpemboɔ kwan no trɛ baabi a pɛ bia wotumi yɛ dɛ wotumi fa nkurɔfoɔ deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwahiahia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhyetoa nka ho wawo mu kora a wonkɔ so na yɛ dɛ ne woase saa nnoɔma ka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti wei deɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra a na aberanteɛ bi a woyɛ sika ne tu mmirika baa yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wohu sɛ woo nkwagyee aba papa yi hɔ sɛ ne mmirikatuo no nyinaa na ɔdɔ ne sika kyɛn heaven ɔdɔ ne sika kyɛn yesu nti ɔbaeɛ a na ɔse yesu meyɛ young man mewɔ sika paa m'ani abere paa kyerɛ me kwan a mefa so a menya daa nkwa aberanteɛ no wonim biribi o ɔnsakra so na wonim biribi wonim sɛ wiase a yɛntena ha afebɔɔ wowie wo mfi a wobɛkɔ abusuafoɔ bɛtɔ adaka ɛbɛti ne so ɛbɛyɛ wɔyie nti ɔn deɛ ɔyɛ adeɛ paa binom yɛ wɔadwene sɛ wiase ha ne ɛbɛka nti woka heaven ho sɛ ɔsoo dabɛn ne kyena woka hell ɔsoo hɔana akɔ hɔ aba woka sɛ sakradeɛ nkɔ heaven ɔsoo twɛn nti yesu hyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ aberanteɛ no kwan a yɛfa so kɔ heaven ɔbɛsikani kɔtɔn wo nneɛma wo nyinaa ne sika wɔ bank nyinaa yɛne nyinaa na kyikyɛ ma ahiafoɔ sɛ what mepɛm sika na ahiafoɔ wɔ he fa nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ne bofuo yɛ o ɔmmunae fa heaven ɔgyaa hɔ kɔe sese baabi a wɔ biaa ɔmmuna na wɔkɔ ɔnam gyem no ayɛ dɛ ɔmmuna kɔɔhunu nyɛ sɛ ɔyɛ yɛanka ne ho yɛɛ dɛn ɛtɔ no kɔkɔ heaven sese baabi a ɔwɔ biaa nneɛma ɛsi ne kwan amana nkɔ no ɛwɔ he fa yesu kaa story bɛ 2000 years ni papa no nneɛma ɛwɔ he fa ne nyinaa atwam kɔ ɔno nso so ɛnam yesu a wamfa ne ho ama no nti the conditions were too hard for him na ɛho matahodeɛ no ɛdeɛ ma no dodo
na sane nipa pii etie omutie nyame asemo a emata ho die no esoma won dodo nti ombe kwa sori die susu o sakra pa to boni antwene die a mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jime ni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so usi mi jam mimpre what le mutwe ansa eji ani wiya Bible se eneni wo na de o kina ye den wahwa wo ti ani je na mu obehwe utambe so na ye den awoko na wudre kire do ho a bo se mprantwe nko na heavens so nko abofo no to twene je no mu a na obehu se enya agudie look and se mpeti du miensa making kind in jichemu adionomie no kosi adiononom no se na oni na menkro ni nkro mu ase e kire kire look and se mpeti du miensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem obi se ne se Ewurade wona obegye wono e kakra bia na Yesu ankyere ne se omusu anaso omudoso ose fasa asem ne de fatrinche na o ka kyere ne se se wuhu se omomo ko no so a eno de nkwanje bro ana omomo e ko no doso a eno de nkwanje bro na ne wo se wuye ni mompre enhyene eprotiatiano mo praise the lord mompre enhyene oprotiatiano mo se opese wo hyene mo na wo mpranye radio beka se maramfo me ma wo nko tre na jo ho ko abranti e bia mrebi oba e bia na me ya sorry na e point oba be hu me ozi sofo ana me ba sorry me wo mpra me ba me ka kire nso me mra wo so ma oba obeti asem ye be sakra intimate to aso nye ni ayeye no munim ni nyina o di wa ma na min kwa me ba ye no mo se ma sakra ti sofo me kwa me nye den na me bie Matthew sempa to do ba ko kire no na me kin kan ho kire no na me ye illustration si pi kire no look and sempa ti do ba ko nche mu du mie no no wo se ifri osu boni Yohane bresu besi ne oye osra ahinie no ade ho ani bre so na wan wani abre no na omofa ne ne den so nti wukwa wani nya den wani mre nyesa ade oti ne ni nyina obatu agu oboni ni chiro mienu abo ho so ho so wani abre dia obe ho se sofu mate ichire okachem so okofie no oha na oba na ba to oba no wura dem no no so ye dai opie ni abre onya nkwaje o mpeso o se no mpeso o koso tre dwama mom no ka se o jina kwa mu hunyum no hihim ni te o bo dwama sisi no ko he o tu heavy hunyum ko be dru ami ahwe eti o ye ba ku mie no mie nsa no hu se mabrante ne ni abre eno o ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se mentia se o so tia se o so kwa soro wa sakra uko bi anka so utie ni ya obesakra nti ko na ko pa che ko kan bi mame tinadamfo no pie no so wo nya daje ba be kan bi ama no me si ni emo funa me ni ye ka ne no mitumi nye bio the things I used to do I do them no more any ne friend adwen sakra nya obi a o so asakra ako na on prana ba na so ti ho no atena se no so se mo me pesa me pesa me pesa woni be ba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph twane free ho na oba na hu sampa enya agro na wo die wo pe heaven akọ praise the lord so ankrofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prince ne e ponti atia no mu am se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mu ahye ne na won tumi ifre bra ifre bra besori atopunu no mu na mu bi fra si ejina ekire na mu abopunu no mu owure hinie obebua mo se mu de minnim de mu fre na mu bi fra si aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo bi ponu so ni wo ho pano na ushira so ye mpimu no emfrafra emproprua no nyina mekura misisa bi bo ahia asiafo no Oh Yesu. Omuka ni ombe kenyi na echi asem krona na Jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim. Nu akirekire wo ye montne so obeka se mudie minim die mofre mofre mi sonko. Mu amoye de ye dey
entine usakra ufi boni mu ba trene mu usakra ufi sumu ba han mu eche se unam kwa hia hia no so udu ho amu urade urade ama wadom urade ama utumi aedi jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro Bible si sohwe bien tro mo jidi e nipa de yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so sohwe bia obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre mamenti amen osi na wona wa fre won odoso Matthew sempa itie de onu mienu nche mudu nan ena making kind no na wona wa fre won odoso anso wa oyi wono de oye kakra bi disi nyam sema wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavya enye ye enkrofo mati nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven praise the lord look and sem petit du mienu nche madua samienu no luke chapter 12 verse 32 wasikuo kitwa munsuru ai bi se ye moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwe se kra krodue yi gana fo nyina nigeria fo nyina obia ko heaven ansa no so akob ebi unyane sa nipa no pite na so mbe fulfilling conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e die ma o ye wa dwin se yakopon trim o din do do fa ne heaven nyame so fa ne heaven na wo homa enkrofo a se bi o mejimi no mbe se ejina se se nyame nkoa na e ka de a nyame se bi onye jimi fo nyame wo nyansa ame wa adwene onimnentia wo kasa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so ipa be ka kiro nso o mejimo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngu me din kan eti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa osia ngoma kwa ichiri womu nimnye mabebre so nko school kura wo nyansa pa aye nipa nyansa na osi enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipa mu odi bia na omu odi na omu animu nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade na yakopon ayi sɛ ode bɛhyɛ nyansa fo aniwo wiase ade a emre no nyankopon yi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den n'aniwo ewiase no ma emfra ɛni deɛ ɔmmuo no nyankopon ahwɛ mu ayie na deɛ ɛni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ praise the lord wo ewiase a ɛwɔ mu ya bonsɛm n'ani abre pa a wo pɛ nipa pii de ho akɔgyem nti yesu ɛbɛ ewiase na bonsɛm sɔ yesu kristo hwɛ na edenyame asese yesu di bonsam so nkunim praise the lord uhwe okenkan so hwe na ode ma yesu no ade din kan na yesu a kyene koma de duana ya komo de no o se onane pano ebo no oni ono anim se yesu betumi aye nso yesu anye ifise nye bonsam asem na obeye obeye na agya wosoro na pedie praise the lord jo bonsam onya yesu Uwie no sade no kokro kronkron no mo no de no kogyina asori fie tifi no ka kire nse se woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntindo kogyina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oyesa o si ni se wo so nyankopon hwe eti eno so wanye so hwa etoso mi ensa no Obonsam efa Yesu de no ko bepo tintin bi so. Ene wo kire ni wiase ahini nyina. Weye professor, weye major, weye wo himpon,
Weye mampeni. Weye nabedi echire. Weye we. Weye we. Weye siya hinye. Yina mpeni 43 yina wayedai. Echire wo. Na odi emweni mwenyamsu yedai. Echire wo. Senkrofu mwe dibia uwiasi. Mwema jidin uwiasi no. Senke wuhu kwanye bifasu dru bebi omu wono wa. Ka ubi jane. Idra batwa ubi ope president ubi ope we. E nye ma omu ye. Se ya ye tibi ye hunubi. E nyase mkitwa. Penia ope nti. Ukonyo mtufu uku umuwa. E nye ma ebi ye ansani oma beye star wo nyuntu umu. E nyase mkitwa. Na ko football mwonsusuwa. Eno susu nyase mkitwa. Bebi umu ure ura. Sene beya. Odani nase ukurani guwa hede. Aba. Iti se uni miye so na mkwante tre teno suwa. Mipa ucheo. Frisu na ibefa kwa hiyan hiyan suwa. Sene beya. Iwi asie bredudo. Na brebe brebe njine ichi. Uwe nye bebi ya mkuhumia. Nasa kwa deji mwaka hon. Uwe asie mposu kwa midi usenya. Usire nisi obibe mobi. Na uko bebi ya. Infie pipipim pipipim beba upi. Nisi anu maonye dey. Unyebi. Ti misiro enyana nsisemne nyamia tuwa gu Bible. Maya sempano wakano. Ujidio wa nye niyo. Ebe bomsa apepe epe. Te osu ujani free bonimo. Isaiah ti edionunu mchemonson. Osi ma oboni enani ni kwa nya. Uti nyamia semne se uti mprana chimwa. Ompaye kanchire nyamise ne une mprano tu mkwanta mwaede. Mwapaye. Ntoko akuna umu wa seye fie pipe wano bebia uko ntoko akase fie nekro. Dubia bebia onye nti radinje u. No ma waduma umfa mko ntoko ebio. Boni bia uye no sima oboni nane ni kwa inya. No nipo huhuyo nane na jini inya. Na unsamre radinche in. Neni yembe shishi no amano. Eni inya nkupono nche in. Neni firi ya udibe firi no no. E doso. Enfa uboni dudua waye. Se usakra wabia nyamidi ninyi na abecheo. Praise the Lord. Inyamie yue fi kwantetre tenu sinodu wabe fa kwa hiyan hiyanu. So praise the Lord. Ukai Isaiah T ediasango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah T ediasenum ichimu engo chenu wase. Na temponi kwa ibedaho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Train a coin. And the train a one semoka ajira one sorry pimo. And so say, whoop a heavy aqua, me pacho, jan and a joke crown kawai. Bible says, Kronkru any more, ubi any who be your coin, a huny and coupon. So we be out here, no dear, dear, soft wool cannons, utiti and tetia so I a bonny. Iti bonny won't mean ya idea that we nipa. Adamasini, unum boni sense you na de srati same kung. Now tihona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. O no ne ekro. I was so too who free boni yina huan san wo to me ako sra hima mam na ye. Bible say boni bein to men ko heavy. A de biare ye di hu biare ni hua. Ebe to me ako heavy. O kain e di sem tia di unu ba akon. Eji chemu edionon son. Edionon bakon o describe o heaven pa. Niema o di see heaven yina. Di o wye no 26 and 27 o se. Na o de amama neni mo nyam ni eni di ebebamo. Na di hunu biara. Eni di oye chiwa die. Nwo di atro. Enche ni mukra. Ji wwa watro wundi ashe gwamano enkwa ngumano mono. Nipa nu pi o no muti nyam. So osu wa diene dendo do. Eba cho se ukwe ejume bimua. No ma sheshe eniemba umu hiya nsani ya fawa. Nye u diena ombe titi se waye u ntibese kwa saa. Ukwe bruchira. Eru prena uko frono. Eniemba bi uwa u dikwe nye ye. Nye u mkwa na adibesho uwa kase u midikwe nye hui. Uko heavy. Ena niya ono chichire ni heavy no kanchire use. U ditra u yedei. Unko ho. Asine tuwa de bere ni metuye je die. Ni kwa juma mukura ni madi mfie se miteso ni nyina yesi mi certificate na obi dia na we dey redan madidi adiyan ngorongora idodo
enye nwunwunwa wusakra bibi abaye mre. Praise the Lord. Odu huma urade urade adom ba oso a nyina baye kama kama kama kama ubidi diwa temu ato ho sa wusu hwe onseye mu eduche nipa kro no de a wo bonwa ne simbetu esi Yesu nti memmo na do segu ho. Oh, we di nyamsum we di edin dodo opedie fo yobi bo wa obetumi abonu bi obidi watima no edi ni bi na munyina mu ko heaven. Yesu se dua so a omukun no se jafa che omunim ni omoye. Yesu omu bonu so tro wa mu opie bi omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso ono na Judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe Yesu no matete egu fo ne num wasem esi atomic bomb. Eke die no ntumi ye. So me no mi no nti wa janhwe so aman sesie sakra eni na na mochi. Emfa ho ne enipa beka, emfa ho ne enipa beye. Sesie ye Christ of won ko ade a enye se Yesu. Praise the Lord. Kwan hia hia no no. Ene efa so ko heaven. No wa mre no. Ene Lord to mre no. Enipa ka kre bi ne nyankwa. No wa mre no. The whole world at that time, meaning population, Bible an kre, nipa mo tripe ne nya heaven koi. Sodom ni Gomora, kromuo, Twin City, Sodom and Gomora. Akratema, Sekendi Takradi. Big city, two big cities. Enipa umunye umutribu didi, aye Lot. Ni mami eno. Ni yiri mpo, utwe ne nifwe ne chi wanyedei, kwenye ni tre ni dimu. Ni amia yibi pei, obesa yibi u. Nkase ni padudu ufunu mong, uko hela, ubeti pei no by yourself, yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhune chi, inti inya mseme ni tre ni mkuna, ni peke kanu omudi dada mune chi. Make sure se wasakre fi boni bia ho Yesu di ne mogya na hohoro ho fi di entre nyina ho enu nti na ohwe mogya no gui utomu a ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bogya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e deni nipa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye. If you say, do draw nara, na kwa hiya hiya no fasu yede, ete mao. Mpe kwa ntetre, tena utri unse mua, umpranfu, udunum na ubia, unsada unko, unadu wa moko. Dunum ubi nku, dunum ubi nifan, wune kusolo mopi, e kompiti, wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukra, na usasa. Usofu o wibi, unasu yede, o wibi. Fade wibi na, sons and so yede e wibi na unne mo na ko heaven obedru wa me ahwe ibinu mo sudi na mo che nom ne mro nom ne mro na unim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if you say omo fi say restrictions or hold untumi nye ni aope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Mi uso na ni urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni ibisa. We arei. Aso onsu ya dmiya ya kuwa sa. Bia mfa unya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ya shefo chin. Se wu na mkwa ibia, di ube ko hela, ni ya kachiro, ni ya boko, kwa sene ibia ubi jani nwaji ukra mkwa. Praise the Lord. Abofo nufi srahi, mamu ko Sodom ni Gomora na. Omu kachire Lord, nine busi ya nse fose, mungjane na mwenye dayi, mwenye mkwa mkwa. Tenua ni ya juma nyamidi ya sheye nsa. Tiso peso keni pukuya omu ko heaven no huwa. Oso deni wechiri, echiri yasi ni bonibia. Bonibia utimu unu huu. Nwa sakra, nwa kanu wa po, wa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, tise Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. Tuwasi mumprinsheni o kwa hiyan hiyanomu. Ikasi geta nase kwa ya, inipe uremu,
na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedan ya tom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekɔ nkɔm no ekɔ bebi nyankopɔn wɔ no ekɔ bebi a yesu wɔ no se wura saa kwan hia hia no mu pɛ omfa bɔne bia nkɔ hɔ bio na wo nsan wɔchi nkɔ hwehwɛ bɔne akyira kwan bio te bere bia na wo nam tre ne kwan so se owuo mu nkɔm o woyɛ awurade dea praise the lord na obi so wɔ hɔ ɔpɛ so wɔ ne ne bɔne ɔde ne bɔne wura mu daabi you and your sins must separate. Say 1, 2, 1 if you born in one, Uremwa in ye. And this uno nyankopon into me nante da. Nyankopon ye cron cron. On peso din any who bonny bea. And this a bonny wo hua. Ya may be chinny hu a fro hu if you say, unto me for any in who bonny. And tea also po bonny na. Now time bonny, na wo chiri bonny. Na wo sra dom ni tumia odi betna sia onfa ye bone praise the lord abosum huhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosum no ututu sa ne manu nyina efri wo mo ti bone ho ni je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mo namnam kwan hia hia no so na wo kosa wo so wa fri pi so ka krebi ena obeji wo mo enye se nyame mpese oji won ne mun kakra bi ne hu enkwa kwan ne din kan duduo na be bi omukọ ne enka nkwa kwan ho asem visa edi kwa brukire ho asem nkwa na omuka ayare sa na oji enkwa na omuka ho asem nti kwan edi kwa heaven o matena o fie pitipepe o munima de kro o mu bom pae poma bayi fo nso bayi kesi oti nipa mo ye bonne de o mu ntutu ye no o mu ti ho sa na o ma wu na o ma kodaji iti nyankopon pese e bray ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye boni ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no mo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira ne ho atreni ho kom ye dai ti wo sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame e ho e common new heaven ho common new then one is so to us and out if free was so them born twini dia sati free to we are na no prana mo san ko no akokonto kwa ko do track or we won say any opinion na still I would dream say me come any good so be nyame no adom there be adom no ba e be you free body mo ned work or heaven praise the lord they do draw I will we are sini pa do do nara ka crebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye di nipa ko nko ma hote ye kwan kakra bi ne hu na duduo na nso so ene hye won hu mia won hu fa kwan hia hia no so abu otwi won fro mo nyure ebwo wo mo no mo na mu sa ko so o mbedu ko mo nim se o mu duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mu rebe fri ni nyina praise the lord ti ene the ball is in your court and the assembly number we name obetumi apage wani ahwe soro cavalry bebi a Yesu Kristo wie no na wa sakra every bonny bia ho na wa kan chiro nyankopon se won hu mobo na bonny bia wa ye no onfa nchew se wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wa dom tumi ni aho de a kina wo hu bonny bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew bebi a wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo abom pae kachiri nyankopon se ne opese uja wa brabo mano ya mimu wawo oma watomu bonia wukano uja inyese wosanko tuwasu radikron kron isha ube bro ise nensu di wase mama in wachire mkwante treten wachire kwa hiyan hiyan na wakachire nse nipaka krebi nenam kwa hiyan hiyan nusu inyese wuna wampesu wambefasu ni mumu omo boni nti ompeso omujai rade me bompa ese watum bedo so ama yetiefo nyinara obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin ne fi na kro atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo de mu e bompa ese muja no a epin wo kavre no obi biara wo sakra na dwen sa di boni rade fa hohro no ho wo Yesu de mu amen o tumi no aho odin wura safo no nyinaa mu empa ibo na chi no oman san ko boni mu biu
omenya akono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bege mu umetumia transi ama Yesu se basi uumu mkwa mu umetumia kase masia mitie itimwe radi miusu ami yenide radi edawase suweti o Yesu jemuna yebomu. Adolfo nam ye sha di su ebia se o se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pa e wo se wunyama heaven e o soro kru kron kron no. E ka akono a e ade a ehuhia pa e ma obi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kondo. E to danso aso mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a base heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wakukwesi ada som busume busume bronya brani easter na woka heavy be din pass obetumi akoh no e yade e wo se dani de nyina e ho akono no e hye wakoma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kind Hebrews chapter 13:13-16. Krofo mo heavy sisi nyina. Eyo krofo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ. Omodwene ho, omobọ ho mpae, omosun ho, da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy. Hebrews chapter 13, me kan finche mu dumiensa ekosi dunsia no. Eno nti, moma ye mfredi nkọ ni nchen ensrabai na chi nkọ soa na hohora. Yeni kura etina hoda ewo ha. Ni mumdiebe bane chiri kwain ena yefife. Inti muma yemfa neso emo nyankopwa ye ya fodie da. Ene anofafa ebono abudino aba. E yeye ni adiche na muma mweni empaso. Efise sa aforebono so nyankopwa eni. E disani ya medi nke ya kano. Seka se akono a unyama heavier nyame bi wa mpese mede toto ho ma wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e peso ote se obi frɛ no ana ye opa ne se se taxi it is odi na chi no nyate se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e hye na koma mu ne mpa ye urade mi kwe bua me ne ne ye frɛ me ti se enya frɛ no a na obo break na ogyina akwa ko fa nipa no ye nso so se itumi nya akono ti se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amen fa fu from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians woma die son enkom sha omopesu omutie bibia omoye ni se obetumi aweni next election komo fufuro bie ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye agidifo anase wonya ye gidini nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye gidini a se obetumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obeko parliament anasi ibeyi ni se mampeni ewo abatwa edene nim. Se kaa shwease. Nese inipahuru nina ni ishia ho. Base obi ye straighter nese kaa shwease ni odru haa. Enye inipane prano eno oshwe se ni ebeya odombeko hospital. Ene enye insurance ho asem no odwene nemom ka no amoamoa no kwai obefa so obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimo omanya omo sika wosu omunya. Sa ansu su na medical doctor kohwa, ono omfa ka body hon, eno omfa insurance hon, oni diye ni se, e prafo ono no wehe se, ombi drew ni hospital, obehe omunu unye bibi atu no botom.
Iti nipa e wo wias ni obia wa dia ni kon do papa papa papa. Ne nuna ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer.